wele hezo chimo koronda tinya ya ba tugudu dinda tinya ni hego jamunu muro ni shwe e fa ma ya salu a tugudu kuno yi bile a fa ma ya salu na te maradio we hejamwa me abilu na mogro mo wole nga fa bu gra sadu a puri ble sadu ka goju bandu na bin mu ro wa wele gudu ti nda ti ya so si ka kro nda ti ya no ga ye ba ni ndomo ka ti lo Sado e ko ju ba do. Sa ba de mo lo mo zo nyu ma pa na. Ku ja